anama hayata. Media missi wahini bibi yesu. Ah, wanka. Yetu biye mwai.

0: Ani biya atumia.
1: Ani bani biya atumia.
0: E mama tamfoni jie.
1: E mama tamfoni jie.
0: E nana jia.
1: E nana jia.
0: Ani mrewye yo.
1: Ani mrewye yo.
0: Praya.
1: I am.